okarwede ketunga Team No Sleep othonda arihe matutu okudhamu mbari omuko mnene gamu hambo umwe okudhamu mbari omuko mnene gamu ine eshangwa nokutara meshangwa nokuminikathana okudhamu ine gamu hambo umwe omuko mnene okukumbira ehiretu othonda arihe injotu kumbe pamwe etematu nanga obahonge motukondo atuhe omurona tunetwe indi onamibia okuliko ambako karwede ketunga oshamu pratineri kwambako karwede ketunga tonongo dheko nelo hambo umwe oimwe ombari omuvi oimwe ombari oine ondano ohamombari po ombari muvi oimwe ombari oine ondano ohamondatu okaruvedhe ketunga mokaenda pono muhonge woye kavedhemburuka ngondo aruhe ondenga podho ngwao oishe varipinyi njiheripo omulari wondjivitiro mbaranga

0: kwebana no muranyo baingire ruguruli moro mapinduka kaiti kuma kebuthire kokule
1: mai pere kokule
0: iya nai mai kambula pani ya kambula namba no moro mapinduka moro
1: mapinduka nawa mapinduka nawa jine tupurati na jine ni mungu anje
0: Kambora.
1: Kamanda yomu kanjuri.
0: Arika namba bumbanda mba. Iya.
1: Kora kambu dora hamburi to.
0: Ndo hamburi arika mudo to. Kuhepa. Kuhepa ndangi.
1: Ndangi jine me.
0: Iya. Maibari na kurukundua kunina ndo mba pinduka. Omulali mjuhi zirombara. Chewero mulali. Kula hele nauri. Tukumbiro wa vere ndiyo ndi. Aineshi atono.

Kuepa na kongraso fwe sana wisha na wisha kukutula. Lika anume kukutula. Fwe timo karo zeke tunga kothongu mbiro. Ya piti ilo minute mbali. Ya piti mwini umuko mnini wa thonda ha. Mwenji wa thapu uliri wa hambu umu imwe. Uliri wa hambu umu imwe njo kutulu. Nga shuwa thumbo kwe ombali wa umuyu wa imwe. Ombali wa ine. Ondano hambu mbali po. Ombali umuyu wa imwe. Ombali ino ondano hambu ndatu. Ombali umuyu wa imwe. Ombali wa ine. Ondano hambu mbali po. Ombali umuyu wa imwe. Ombali ino ondano hambu ndatu. Tuwa iti mkalo zake tunga kwa thungu mbiro. Mba mbili po shiti hashetu mba shu uo ngepo. Mula nju yithiro mbanga. Ndino ndi matuku mbiro wavere. Matuku mbiro anduwa muhona maiko njo no yutfere mokatiko tutu shu ambiri po katiki ye kubano chipendero. Matuku mbo ngumbiro. Matu wango ukumbiro wavere mmuko mnene wa thonda hambui. O thonda haoseni na kumwede mbo isha hambu umu ngarano. Muhona maso kukutuwa banduweke pando. O thonda haoseni na o thonda hayongu tuliro. Ndino ndi matuku mbiro wavere. Okudhambu shu wazumbo kumbire mbi muhona mbia tuwa kumbando mutima we. Pwethi ambo wavere. Eyu vara wenguno mwichise kumwa konye no vitwele. Peka nonga mburi. Rolishima we kumbu. Oshashima we kumbu mbepo shima iwepe. Muhona meku posha lindi ndi mwave ruka. Ya muhona meku posha lindi ndi mwave ruka. Ya tunuanji hangiru na uchama ito. Nino ya moku mwote mwauri. Ya tenuauri mbe kupemba lindu mbe kupemba maito. Nwangu ina. Ya.

okarumede ketunga team no sleep othonda arihe matutu okudhamu mbari omukom nene gamu hambu umwe okudhamu mbari omukom nene gamu ine eshangwa nokutara meshangwa nokuminika thana okudhamu ine gamu hambu umwe omukom nene okukumbira ehiretu othonda arihe injotu kumbe pamwe etematu nanga obahonge motukondo atuhe omurungu natunetwe indi onamibia okuliko ambako karumede ketunga oshamu prateneri kwambako karumede ketunga tonongo deko nelo hambu umwe oimwe ombari omuvyu oimwe ombali oine ondano ohamombali pombali muvi oimwe ombali oine ondano ohamondatu okaruvedhe ketunga moka enda pono muhonge woye kavedhemburuka ngondo aruhe ondenga podongwao oishe varipinyi njiheripo omulari wonjivithirombaranga.

Kwe bana mo bale nji moro mapenduka. Moro mapenduka. Hey. Maishi TV.

ukwebana karoe ketunga ko dongo mbira matiketa na ko mandira da kumbukuza mwine ngamba ite kuzano minute hambu mbali ne maite mbogere kutono hambu mwe hambu mwe shatu no matu ijima karoe ketunga shwana chanya mbima shipanjara mwishimbe chogwe no njiviro nujiri hapo oshiwa na ponda wishipanjara la pepi ambako nji hambu mwishima ito no mehindi ko sona haka teta ya kane kuno mwange wanje erina nguamba ingumatara ko makwede peke peke ya makwede peke peke mukambura uhi muma soku pitira pene kwede ndi mundawe ndino ndio pitire mushina muko mukono walwe makonjo na shino makonjo na shina matuwa makwede nga uhi apu makwede ne oguza kumuhungi wetu heri nangu ambai oguza mbo atuzo mba tuiko mungu uja kula mpo tuushite kula matupa tule ya tupa tule ruendro muko mnene mba tuzemba tiende kumurungu kwepa kwenye utaka endapo muguza mbali muko mnene numu ujo guza mnene mba.

okarubede ketunga Team No Sleep othonda alihe matutu okudhamu mbali omuko mnene gamu hambu umwe okudhamu mbali omuko mnene gamu ine eshangwa nokutara meshangwa nokuminikathana okudhamu ine gamu hambu umwe omuko mnene okukumbira ehiretu othonda alihe injotu kumbe pamwe etematu nanga obahonge motukondo atuhe omurungu natunetwe indi onamibia okuri kwambako karubede ketunga oshamu prateneri kwambako karubede ketunga tonongo dheko nilo hambu umwe oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oine ondano ohamombali po ombali muvyu oimwe ombali oine ondano ohamondatu okarubedhe ketunga mokaenda pono muhonge woye kavithe mburukangondo aruhe ondenga podho ngwao oishe wari pinyinjiheripo omulari wonjivithirombaranga

0: Gavana tumakarudo kitu mabtu kumbiruna ni ambaro njuru mtu acha mbamba de kamra na moro mapenduka.
1: Tupenduka mwita ne.
0: Yeah.
1: Ele mapenduka mbuna.
0: Tupenduka na wa.
1: Kana ale etakwera kako kolala na bengolo shituna shuna ne udichi. Ya njambiwe yuru ukuru omuyame. Kuwetu muyamove ove buha kuturo vengu harara tia menina obanduwe ove tapoma londonga mo okunandi dhobi wanawe mudohuki inele himbarawo yungu na mwondi vitibi yaro matu sheme mesheme kove njambiwe yuru njoro pole kirewe ronda yasha mawe nguwe mupo shitunu hache pochi hamu hache okunanoshi wanashwe nevadharwe ya hii ngamo bananebe hipowe mwashi wa mukuru kutunigira shamochi na jambi wetu keshe enarwe na masa muhona Jesus selera konda ya mwashi wa mukuru wakushape hape nupe kure. Amen
0: amen na amen okwe pa hinenda ngie
1: amen.

Dino fonda ha mauba o mirongo yari na hambo ndatu komwe de ucha hambo umwe ngara no wombura mayobye bari no mirongo yari na hambo umwe oyi yato no hambo ndatu njora ti NBC momulali wenji bibiro mbarango mbude maire thwa yemi mbe mutonda mara pokadongo minyo kudame tuondi yo Dr. Alex yari mbo banduka putulo mapiti thiro.

tumanje mutsakame mikuminike musonda hanji tsakane makarwe ketunga ko zongamburiro peke peke makarwe ketunga ko zongamburiro peke peke ukaenda kuna mika vedemburuka ngondo noma vaivali yetatu mbi ikaenda kuna mitsiri mulangi wakakuya ndiyo ndiri moko twaka kuyo masuvane nekumatu wangu kuposa komoro matu ngire mundino ndi matutara ko zongamburiro endatu

ngoche si nango ke oru de rongo biro ra yao ngai mo na mi pi mo tu ga da uri pe na ba yu te ka no na

0: Anambi. Loka tala tanda barala pamko yongara. Eta pato lomba hu. Imba pomuya uko lembo hirama uganda nguru wakare ko mundu ngale lembo.
1: Soho.
0: Kale ende koma chwa haya munene rubele meo. Singo bongo bonda ndona uri hari monde mana inu. Kale ende pomute muti atupa mbukura mbute ki pomonde. E uri ko byongo.

0: Babura kuduka nui kalia kotoka kwenye ro. Kwaongunda beri mamina. Kako. Indokara hindo.
1: No, you're not.

0: jambo.
1: Kundi samba ndaro samba ni diro bana jola hote. Imba bona nda uwa nga kamota. Kundi sungwe ndiru wa kuruka muli uma nda polo mangura ko mijoko. Bara
0: ndwe moli na ime.
1: Imba bu bairo. Umbande ruwe tu wala kundi dieto kashiko mwele mbika bunda bongonde. Atoro bana jaba hia mara o mara mawangara la jola la tunga uka yo tunga nombura. Atoro koka papuka na mutua. Kwa bunda zeto wala wedinga. Ndikima kundi songo ndomba papa huri jiri mwere wala wana. Babu mbande ruwa kangura kaka haide kambena. Ingu baba kauri roho mkaka deka pehojo wako maede nuangura mende.
2: Hey, yo.

0: maupundwa kawishiri koko kwaka kawishiri koko kwaka momununu omwano binambi mabipothe nambano mauko kavina mauko kavinao amoyo munu waorongane neponu nuwaorongane nepona washinene kuraba tukaende ko mulungu tupladine kuimbi ya tuwedhe muhiba no uchina obina ombadu mundu anji yobina ombadu yetu bimbi hand Oida ko shawana muhiba no ushina mehindo shawana mumunu nda kuna mumutala mwimbo unambumbu metala ai osho muno nyume no njoro kanjiri mubyo nda wali kavina kukok isibya kapotha ko shawana cho bikolingo kongo yakala oro maupundwa na washine njo njoro ka muisho shiwana mumunu shimabe shimabero ko homule kucha obina ko munyo mabiungurwa ko munyo shiri iya o gundo humburuka patuka enda nako mulungu mukalwe kitu ngako migu mbio mbadhu mupulatine ulipo atenda kwa kakole kwa mambo
1: Thank you. kuba nangole
0: Hindi kudahwa nolonda na mundu anje obina ke hindi kudahwa nolonda na omuhiba no ushino uwa shinene mouthu na ngwalishima upundwa ka ushiri kokukoka kauchiri koko kwa kamomu nunu.

0: Irembo.
1: Maje kuramba ngaturi.
0: Irembo.
2: Ligana.
0: Kapura kuimamba ka muramba mbwi.
1: Echo.
0: Baba ka muramba mbwi. Baiwa. Bokara ngombewo. Muramba mutiko nawo.
1: Pora wono.
0: Kadumba ngamba wo. Pege pege ne maje. Ndwe mbwe na bawo he bawo ndwa bwe.
1: Mbe.
0: Papi ko ngombe meire ni.
3: Papi ko ngombe

Ogwepa. Ogwepa. Ogwepa. Nado mudo vira nbamba mu metahanji. Nado mudo vira nbamba mahatenyanga. Muprate ni wanje musubira wangu lipatenda koka kole ko mambo. Ya kwami mbe mutonda kalongo minya. Nguma tukaenda pamwe mwindo lwe dhewe tundwi. Ogu chame kupa machiviro. Wodondiro nao mubakura mulwe dhewe tundwi.

Lajuanyo, kukuchaka rengi, okudapo fara manji okana wut, o uneto di, kamunika, nukuhe na chipo, na chimwe chimwe, okuhepa, nuka kanjwa kwa wadha mumwe no muhoko, ocharisha njambiba chitangwa. Kuhepa, kansela kachuanyo wali roo ocharisha njambi, ndu njambi unangolue tatue, seta wali roo ocharisha njambi. Kuhepa mbwa, ya, atuka pita kuwarwe. Kwa nyingu uja maa uja kako mtena kwa nyingu ukaro muhongi at tukaramba nubu wali owete o utapi wapewa na ngadhende wadhako kihio munene wetu sepete uza mungenje mumbuyo mumbo nde matu shibitha kukusha tuapaha ule nga kumwachi wetu opangiri terenza kathohwa mwabachima ya shiri ya tatu kumwetu uja hambo mbali uchima tuorongana mo mbuyo mumbo nde nushiri yane kumwetu uja hambo mbali uchima tutuako ule nga nuka tunakukushira imbanga bedhuwe oka kere shiworo oka angora huku nuna novangu novatena mbethi katetu no maiha ahe o ngayo dhikwe kabe tu no mwanguwe ombeta kathoho anoshua nashe oshua nashangwa thana nongombe oshua nashaka china munene kabangero ekarisha kanda nguwa mungenje wapandera shikara vide noshua nashe ya mwine harakuta kama ive miimari ine noshua nashe kashiwamu ikute noshua nashe habe habe kuwa noshua nashe Lucas wadewa noshua nashe unjeeshe rieno sha chingenga shihe wara kwa nishi thetheta nombu yomumbo nda shihe ngachidube nao yalu kuimba utapi wapewa na ngadhende wadha koke hiyo munene wetu sepete utha mungenji ya wala ngiri mbaisha vi Owamo mututa jeme na kuiri kahire ke okudamu chipanja rwacha mongwa mbadengi thodongo mbo dhoshiba rejita po mirongo viva alinao okudha kerero na ngamba umuliro utenda uhoro mende umuliko utenda uhoro mende oesa oimwe ondatu ondano oimwe oesa oimwe ondatu ondano oimwe no si oshihako odho hura kwa matria evali no utendo utherandu ovirongongo ndoroka na chipanja rwalika ne jivatele nao ya dhukuku hili nguwa kahire kenje mena po uliro hambo ndato ime odho ndato mbali ombaro uliri omubiu ondano no hambo umu o uliro hambo ndato ime odho ndato mbali ombaro uliri omubiu ondano hambo umu owa iheli parta mkubo mutati walo ingaesha vi

matukene nako muri kumupira na nyota mitu ndimo karuvede ketu komizi mbi imbi vyo gombara reggae music o karuvede ngambisha imbane yuri omundo kutoro mutwaro wekeri hami na kuhuki ngweri pratene opu okaramo mo mombe poyengo kutavi kambo kuchitavi ku kunyoroka no kuchitavi no kupratene no kuyeramo muthiki wesha mwanga mena kuja onika pongo chiri pinjiri pa maikara maikietere imbi o mbiu dere kupratene.

kokuno kuheba okuheba kuna mopulani muta kamino mutura chinene kove ngamba ngamba ulilingwa pandira kupandira pakalwezi ketu ipomba pomudalimba ingo kusha modupinu mwaipi ino kushwa kako mwakatika imbe vingi meshu kushanguna mopandira pomudali unjizi wa mbaranga nambara muzuwerwa njitu kaya ndi pamwe mkalwezi kweko uyo manyendo dinu ndi airo thonda hana rapuli romambo meka mbro kusha kuwa irengo kwa kaorongo rongo waka nyingira na wina lukua wakialuru ndangi mwa mwimbi mbi udhera pombe mbia kano madhiriro nushero wengu kambura mwambepo shashimbi kulahiru kusha mdawa unonga mburiro ye muni gairire nje kuvatere mundino ndi pombo uro mwenye we ye kuvatera nganumba to ye kieta nganumba opo meshere shondwa zivatera nui kuvatera aliranjwa unguliza posanga tukambulisi nga tukulisi njonga mburiro katukulisi njonga mburiro bengire bali ye kusha mwimbi mbi ukambura imbi shiri mbi ukambura kusha umota tepo ya osha kuzonga mburiro osha shima zenda adhe hanikambo lirambo wili yetu ya nga odo minute nga pini odo minute ndano uliri onda piti mwanda tuyo mahatenya ndio ndi na ndio wako shivika alotho nda basha rapu ilo mambo patuka enda pamo urodo hili ndatu ndengo mkua mutati ule ume kutike ama ke kulikuwa mba wanduwe wali veta tuna osha umundu ngutuka enda pamwe okusho umbruka kako jetuka indi tutaye kusha unaye.

Oye, nambari ya tono ineyo mapete. Inji orat UNBC mongulari wenji mithilo mbaranga. Mbude maile so ya mimbe mtonda marapo kalongo minya. Okudame tuwendi o Dr. Alex yarimbo wabandu kaputulo mapete thilo. Ongandena mibi ohanja ule omewa ya chivitha o makondi kaneno uo ule odo ili mubi omewa. Mumuli omewa mbuda moshakati okiendako o mapale. Mbolisha bali okudamu hambo mbali omuho ukangamo ine yomapeta. Oma patero po makondi kani ome anga maitu nuko bilongombi omenge, ompunja, omgun wantale, ombonde no bilongo ongondoroka. Oma kondi kani nonga maitu thiwa iyo matu ni nonguma eshifa okwango kuhenuna oma teke ropo oma dhidhiro omuli umbo moru ya vede. Oma ungulithe omuli uwa omewa uona mwota po mame ningiwa kupuika omewa ngae nene moru vede lo makondi kani no waongo. Ona mwota ya ningire onje thiro kungamwa ombutalera ihe njima edithi wa iyo mako makondigani na wame wango no awe ningire omaunguri waku mwe woshiwa na mwishina ho. Omenesta yuberu keno nthuni na woshiwa na Esperanza Libudao washa oma tandavali thiro wadhona miti podho kleni kanda odhongunda rora ovina ovina ndengu peke vya peke ove mbitara kwa matoke nonga hungama oshitambashi uberuke pondondo yotuko ndwa o njiwi thiro yenjo yako ngonere konge ndo njia etirwe iyo kane poka hamego njio matiro odhobeta kwa IPC Boniface Susiku eye ngwarasha odho kleni kanda odhongunda rora mwotuko ndwa odho mziti Dr. Lubidao wali

okarwede ketunga team no sleep othonda alihe matutu okudhamu mbali omuko mnene gamu hambu umwe okudhamu mbali omuko mnene gamu ine eshangwa nokutara meshangwa nokuminikathana okudhamu ine gamu hambu umwe omuko mnene okukumbira ehiretu othonda alihe injotu kumbe pamwe etematu nanga obahonge motukondo atuhe omurungu natunetwe indi onamibia okuri kwambako karwede ketunga oshamu pratineri kwambako karwede ketunga tonongo dheko nelo hambu umwe oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oine ondano ohamombali pombali muvi oimwe ombali oine ondano ohamondatu okaruvethe ketunga mokaenda pono muhonge woye kavithe murukangondo aruhe ondenga podongwao oishe varipinyi njiheripo omulari wonjivithirombaranga.

Wakanakari yone kukiri po shinene. Gahi nurume kuma kihingiruwa shinene. Epuri yondoma lipuro shinene. Shiri shiri hapo yaro hepero. Okuyeta oma hiyo mirongu vine na hamo ndato kukaan urupame kopindi po inde. Oma hii shiva. Mae munu kusha. Oma hiyo mingiru mwengisha kaan urupapo nande kopindi. Ondengi kopindo inindi. Mae koka. Ino juju mune mbowe mausha vino. Ngahi noma katika imbo vengi ngume ripura na pongu mashanano homu kuturithe we hindi ogana. Homu kuturithe we hindi ogana ngure Carlos Quireza. Masha ofomata. Po umanombo mupembo okieta. Oma hiyo mirongo vini na hamu andatu. Kumbunda yiko kumbanda ingo oma hiyo mirongo vita tunayewa ningeka hapo urukuru. Masha maku mamu no kushu umano kushito shimaliva uroshi maliva ulioshi na shisha shituwa mwandambi posea mamu no kusha vii o mahisha liyo mirongo vini na hamu ndatunga mai sako ndengu ya inde kopindo mwanambu ika akurukuru ya marile palithuwa okuheno hepero yao ni masha amo grupa yodho yomahi ya neusha mamu pite hirimu uliundu malipanjara shonduwa dhu noho popo rume noho grupa hiyo isha ungura na wa okutara sana na kushita viku shungrupa nja hiyo maika pita mamu no kusha gahino ofoma tanjiri pone kusha ne kusha nambano njine sheke ya okudhaku indo rujungu la chia okudhaku indo thonda shina ndiyo ndine puma muno kusha o hishina ndongana.

Iya, pombo uliri, tukaenda pamwe nao. Mungurova, ndino ndifache vila hilo ndoko mbandu rupali hiri mwemali kapita kwa mahimu longo na hambu umwe. Hiri mwe ndiyo ndimali kuto mitwaro. Mama hiyo milongo pita tu na evali. Nikadhile mundambu wa vimbu mbanu. Iya, hambu ndatu nge nga unguli na wapo tuwethe tutu isha tatu. Iya.

Iya, aku coba mbaulis. Kamu pernah ujung grup andi nanti. Yang mendukung aku yang bongkan danji. Welding Engineering CC. Iya. Yomu nene Batten Kanjima. Iya, kamu pernah ujung. Angkan danji nuna. Ya di fakor rupa, ya kan rupa. Iya, ya kan rupa runene uliku ujung. Ya uliran di nanti di mari andi. Hari kanari shimari kaenda ne na munyokuru kwiko wandu mbatwa ko hambara kana ya shuno utrela o temba no ina mbi mokonjo na yo mopa hozo tenga ya ya no vishindi no ina munu no longombe no matemba longombe no ina bihimbi hari kano onganda onganda nji o welding engineer CC ya Baiten Kanjima ya shua imbo uliri. Ya, njio vinawe vyaka anawa. Mwe wadha po uliri ohambo ndato imwe. Mbali uliri ohambo umu uliri ohambo mbali ndato muyu. Uliri ohambo ndato imwe. Mbali uliri ohambo umwe. Uliri ohambo mbali ndato muyu. Po uliri ohambo ndato ndano. Mbali uliri ohambo umwe. Uliri ohambo mbali ndato omuvyu. Ya. Mwe wadha mularimbi. Po po no morayonjiwo mbali mbali omuvyu. Mumungunda street amokatutura mumurungo ya Kop Mareng ya ogujonga ndanji uri chimokonjo ya mopa ho trailer mo bango kungurio dotenga winamu muliro dongombe mumunwino dongombe ya winavi hembino shina no kunyothwa welding engineering ya kako mwango kunyothirwa katemba mwango kunyothirwa chiyuko etemba ro dongombe mo bango kunyothirwa katemba kokunano winavi hembi Mwewe wadha pongandrenjo welding engineering ya yomunene Baiten Kanjima gulipo uliro hambo ndatu imwe mbali uliro hambo umu uliri hambo mbali ndatu muyu po uliri hambo ndatu ondano mbali uliri hambo umu uliri hambo mbali ndatu muyu poyo wadha mumularimbi omungunda street amokatu tura mumurungo skolenjo ya Kop Marengo onomora wenjo wadha mbali mbali mbali ya kambula wishashima vethu wana mehorirandi nondi Ai, ono de mbonga ndanjo, tuwela vaere ulijina onu. Ngea, umula renju withi rombaranga, awira shima tuingile nei, mavi umburo maumburilo uo mahi wao. Ia, tumai umburo maumburilo mahi yao. Chamo uweza mahole, mavira mairo ndoko mpo, mahi mairo ndoko mpando rupare. Mimepa tura ulijimbati zomuvero mianja kumwaisho.

0: ya wara kunjo waka unjo wanya ne bage kuita cha mtu meke anja ko chimbere amuntu kaza kemo keri po kanata keri pure ko mushikano chimwe mbisha kuita kwa chautu chimbere mwe ko kuti cha hakane na mu mape anja kumenye ngumu kona posi tole magati ko rupare abi hindo chimbere chiko mulungu basa mape penga kanango mape hindo anyende wa ko mulungu cha kuita fika ai ha chitiko cha i tungo chimbere cha chimbere cha mihiro ko rujo kanango keri po kumba munu posa kanata munu cha au kanongo njori mwe mbali ndatu muinde hore ndipo cha kayungu lidero mwe ngiko ne cha po chimbere firi tamba firi Sisi tu jawatono moko tu pote ya anjando nende a inisa o shimbere uja mami unuja mtu shwa muno ndeta yiro mo muruweza chendi o chaji tu iti mo matano kire chero manjando shwa taramba njoi konga na uja muhibu uja o nai o kansa chendi muno mozo kuunguli sa uja murungu aja bidi mnye mbrazo njika kai
1: Nekui na umuno thulu hede o shimbere uja utu mbrazo nene kwa ambia rurumba kwenji kumarapo memu peku chulukono na madu munika vipo siambi kulero kusha hinjo Canada mumuno kusha mai enda ito oro maori kudhako hiri nganduko hiri osine shuwa hito South Africa ndio ndi mai nyendo shubuli uri kaino kutira kako mai nyendi thwa nyende mbe na vyongo kusha mega mbro shu yivaliro mai viso kieto yivaliro kusha okanda ataka njime muno kudhako hiri nganduko hiri rumu njime yiko njithwa hindo Canada vyeko njithwa kupato yivaliro mbe marapo

awene na mudambu wa mbeni ngi fosa kuja mapirume aveke kuweza chinda ke hiro komu kuja peka chinda ke ndusi rafika po inde pina munyana ngi wina bata wina ngwa utre mukati grupa yo chira chona na pale za kuza mungu ya maetero mau mautre mwene ngi mukona wina ngwa ra subscribe ke renda lupo wina kaka no chinda che kakone kuji mbiru pita pima mukati grupa bi hembi aviri mu kuchita kuja hoko burusa makaya no meri pura kuja mapirume arundurewe chita kuja chika ende ko mulungu muinde rendi po tsangunda ouri ko uri kaka ina marapo mutu pamwe mbako hepa.

0: Aha.
1: Tare omundu omugwe na.
0: Aha.
1: Tare omuji osukole omulongo na ine kongotwe.
0: Ai tok.
1: Matu dala ndio ndi.
0: Aha.
1: Ego byali yako Afrika no.
0: Mugwena, mugwena shiki manya ndana wa.
1: Mugwena, mugwena ewe je teke na kungula ni. Munde ga uto kungula.
0: Okay.
2: Wenda.
0: Miangwa nubo maitarele holeto. Ii mbiambo mwana njo mwopuli.
2: Ya okumbiri.
0: Jipa umune we. Watarele hole.
2: Ule mbatarele.
0: Ouze uli pi hapo.
2: Ouze usisiri. Nangu ndere na ya muna puli. Pasisi uli di. Onomera. Omanyande roma wauli. Onomera njo tuenda hanjo. Onko tuengo maa kungula na wa. Onomera njo isha umurongo na ine. Kale ango kungula na wa.
0: Okay, passing in.

0: go ga ga ino go jogja acha ino go jako be go mune boe ga ga u ya nyanda bi go be hapo
1: ambali go kana tomba uri
0: ano ite kana tu ingiri ngira Afrika na ube na ngwali mena ga tu lipo mo imba ta tu mena ngira mana we na o twari go kana ta
1: na mana o
0: mena ngira ga ta o nje go tsama ino go jiwa
1: abana umba no hono a mi mutu a mi no go fiwa mutu hiri hino ando nge umba mumbi na wo mburi nga i mitondo ri yatatu ni mutu lini a o shimbere mutu bitali ro shimbere ko nyama hitali ro shimbere ko hino kushuwa uri to mbara mbara mbara mbata rukuruda vitu ndo ihara ndira ro kushavio we mwina uri posengo kushavio hina mbara mekarire ko kanata kushavio mekarire ko kanata kushamu mu Canada na kako posengo mbara meshuwa kushavio o Canada Mike Peter no shivaka iti zumi yenengwa Alfonso Davis yangu isha oh okay vatie na ngwali mehe Pothia bafana bafana tu meka mruja ndio ndio biro ayi himbia so kungura ye ungura ame o the was pana yo bafana bafana uriri o miriro vya ambe o pokate kusha viende ku mulunga mimba mi muno kusha kavino kupya nuno amba muno kusha amba mi muno kusha to beso kusha vaiti so munya ningi foster uri to shona ma bya ngo kutara pothia ali kapeka lele na oku hepa
0: ino kusha ku ingo munya ningi swane kusha me yo gakarata ka troka street a pozi o sea bare muno kusha rumwe nderi wa poka karata shimuna umurume no ngomuro na na on the street no kusha shibarambire pamwe kusha rumwe mapiano zona nyanda eche muno kusha ri porobero muno ngondano mina zona unyando wa ombeke ngo oya manyanda ko ngorfe no kumurungu rumwe no jo ko kusha ri namba zona ko toka o impression ave ku tuhavera defensive au dikamu defensive yetu okusha uwa tile montao
1: swane wali no ka street red anu
0: okay
1: ee mutu no hokukali no mahore tatu mena uya mutu watu nino munyande mu mulungu kwa hidri mena uya vi e holenda shanyanda andagi aro mahore bali uri okushu akapiro mahore tatu no
0: ya imbo mumbi na barejo kusha uri vi na mara
1: thank
0: you marajo sita vi gato ya konjo ko konjo
1: ha ya konjo
0: bali puno injo no ngo shimbere ini tore zi petera kume jira kusha shiba kasana ngwi ninga vinyande nei no shiba shana mangamaya nyanda ba vishitini pozia on defense ba sita vi gato chidi no ko ingo washiri Ombwa no masa nje
1: ombwa ombwa
0: uroga pokwe kina ke kopero ye kavino manyando ndimaka ka tuno kusha ni mezo mba meiko ka pandaro mapo meiko ko shombindi ko kubisa ona ndoko ngaru ah ko kopero ye uro munyo munyo mundo ku okulipunguka ovesa nanu o sita vika nyanda na wayanda shimbiro shiwa ai pozia tuno mucho
1: kusha
0: andako kusha ari kombanda yao acha beka no munyo mbo ko paturuko kusha meti na meya nje me paturuka mano chiwa ama wa havero tima no eh okunno ko hepa lale na wa
1: aku hepa lika mona nje wondo
0: thanki
1: omolari ifem tuyambo
2: wa okunno ko hepa okunno ko hepa lana wa ori okara okanata ya kakano no watanji zambali okuranda okurata yayo Ya kakano wanyana mungu na wewali nao.
1: Apo, wakana hari mungu tonganda nao kanata?
2: Ok, hari mungu tonganda. Nenji imbarame na jari mungu. Sikafi kato ya piti mungu kala ya konjo ndu menduka pena mwano wawe. Sikafi na mutu fai hamwa. Mungu nje mbambi ya nyanda na washinene uzi.
1: Kwe pashinene?
2: Ya kwa kata hibiri tuno mwano wawe.
1: Kwe pashinene ya shite kuru hungino hongo kutana kukuru kubaza kwa vira mbi mungu vita tunayivali usha. Nimo mulo kushara mai nyanda tu anga ya panjara ya panjara ma ya nyanda nawa.
2: Yes yes. Abano da okana tano yopeno mai nga ino mulo mirongo bitatu. Abu ya mga mbora kushato ya ungura bubiri pori.
1: Oku hepa jine ya rika mhona nje.
2: Da yene.
1: Beambo. Paka chitavi. Ona ulirimu pratine bino minuti eno hangapi oponu. Mwaka omuna ni wala diyo maunju kusha tukarimba. Omuna di FM, bea mbo. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Waputuli.
3: Iyo, wenda.
1: Tweke ya, injungunu.
3: Iyo, hello, mwizani.
1: Mwizani uli nao. Mwijidhu.
3: Iyo, niko kuhu jinene.
1: Iya, naka endeku Hello. Uliko mbepo.
3: Ariga nambi no hange jitene ujo o indio kana tatara.
1: Aha.
3: South Africa hako njisa ulewe kia ira Afrika kwa hapo nondo njio kosio kuja. Iwa kala nila yu urilaro kana tatara. Mima mingi no hange jitene ujo kana tatara.

0: Radio FM. Hello.
1: Hello, Drift of Muithane hapo.
0: Muithane ulipu na wabemba mapuratene na ingo mupuratene.
1: Ay, kiri kiri. Bataleno shimbire, jino bataleno mafi. Mepuratene, shima muhingiro munyande umanyanda kungofi ngo mokasi. Amimbe muwe ya rukuru na. Oh, my God.
2: Tuanya nukano hosha ya kavala pumbo ovandimbo 32 ongrupa. Hosha matusha ondangi na kuheta uri mara katungi ro hosha mapea ita itava. Ome na hosha ya kahitisa mo mo mimi teuri ndo do la senda miha mo uri. Ya mu ya kahitisi wa uri mara iri na wa uri.
0: Zawude ushinene wali pisha shwatale ringa hinorumwe bwashite ujaruma South Africa yake hitiswe mo minute nzo.
2: Ode ukatiti wadimba po pongo pembo udiri tena wisho chimbere chima chinyanderwa mbapo mulungo pale
0: mpo
2: katiti kapeka na wamena kushavi peka kaza ndonda taidirondo.
0: Okay.
2: Agaveri na washinene uri.
0: Okwepa. Macho mundu wange. Opo, wawe nguru museni ni njungu na mtu patro karuweze kitunga.
3: Tota, papa ni pokara jeke ni mbumisa ni urikari mu. Kwa muli rombo. Mbaa ihamuwa na masa to hii, na masa na masa. Aropo, gaina shawo hii tuwa njambio mu.
0: Aito.
3: Pokara jeke ni mtu watiri mbumu ndagi kwenye waisa ni shini nyu.
0: Kuhipa shini ndangi noho, kukambo. Kakushumpua kwetu. Shimuita kamulu kwa kukulara ulitu. Andaguzi dafri gata raha tura ramba mbano na ipepi. Halo.
4: Halo.
0: Tuyambo.
4: Mwato kiro anawa.
0: Tulina mwana njopuri.
4: Pumbiri. Asi dafri kaya nyanda nawa uri mara. Baru kata kemwe uri. Barave kunjitoku. Kido shipe no masa kana warave iko pale. Warave hepa uri kukenda ko pale no kukuroso vimbele. Uyo dominite ndo ndenga ndo warave nyandre ko vimbangwa uri mokati kana warave ro kukuno imbele. Uyo warave hepa uri tuna uri kushanive kuroso imbele kutono vi urupo vive tere imbele kukure mara. Anje mbuka reva konyo to wana shawala.
0: Kuepa shinene.
4: Iya, nagi shinene.
0: Kuepa. Ya. Kabujo naori. Opo tu mupra ni mtakami na mzula shinene. Muhoka matuta shinene. Kovi narumo hindo sadari kambia shiti na ambia thoku shavia shiti na ambiva shiti remu alwezi randio ndi. O sistema shuata na shuapratini wakarwezi kanji mbe kurairo kusha mapea yungulitho sistema nji.